51 minutes lapana lishayile ihora lesibili. Kuselo nje 9 minutes lapana utshayene lapana 3 o'clock. Ingoma lapana siqeda kuyithola lapana ingoma kaSipiso Ncane lapana ethi nje kulungile baba. Ezenze ingoma ezingibusisa kakhulu ke nje lezi. Kodwa ingoma engibusisa kakhulu kunazo zonke ile yakhe lapana ubaba Sipiso Ncane le ethi ngilinyazwe ngabantu engibathembayo. Ayi yabonake mase khuphuka ngaleya. Yabona mase khuphuka ngaleya ile ngivele ngizwe khona ukuthi yabonake manje. Le ngoma le yabhalelwa mina ngqo ngqo ngqo ngqo ngqo ngqo ngqo. Mesikhuluma nje ngeingoma zegospel engizithandayo ya. Ngeyibala nayo lapha na ku top 5 yeingoma zegospel engizithandayo. Ukuthi nje yabona ubaba Sipiso Ncane lapha na message nje kulungile baba. Mekwinto se ayibo thin manje yabona ubaba Sipiso Ncane message nje ngilinyazwe ngabantu ekade ngibathembile evele ubone ukuthi kanti impilo injani, kanti impilo injani mekukhona abantu esithi nje mesibeke amathembiso okugcina ngci kubo mase bona bekwazi ukusilimaza. Ake ngilandela phana usinezi ethi nje izulu

kumelenge nakabona zulumnyama yabona indlela zinhlophe ngaze kwathi ngisho ngithi ungeneke ntanhlanga nganeka 80 umntakamolo yihwebalele yibo kulesibile lohlamtana nomuntu ingene.

bantaka baba tanke wevuyo mtaka mkwena asikubambelepo wevuyo mtaka mkwena kuyazwakala baba uhlelo sokusile ngondlovu sengilithethe ngalibeke thala ke manje seliguqile lolu hlelo sokusile ngondlovu seliguqile sengilithethe ngalibeke thala yabona njengamanje ake ngilungele ukungena kuyihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonge uvuka adlule ngapha

0: so ngena mntana umuntu wangena ngena ke baba ake ngithi amen
1: amen amen
0: ngane kwethu ubani lona
1: angithetafuleni
0: ulombo lapha etafuleni amen nakuwe etafuleni
1: yebo kuvuka nje nomndeni wama kandlovu awu
0: angizwa
1: ngiyabakuvuka nomndeni wama kandlovu
0: okugatsheni
1: awubabengathi
0: jesa
1: ngibathanda ukubhubha
0: eyi baze bathokoza jesu
1: into ethi gatshen ngiyithanda kabi
0: ay mana isingisike leso gatshen ye hayi nabanye bayishuna nalaba nalaba abahlala so bantu bathi sobenzi nawe kusuthi etaflin hayi
1: ogatshen etaflin
0: awuniphile bantu basetaflin obantu
1: amen baba siyabonga.

0: wangena nawe mlaleli ngawe mukele nawe awu bakithi molo nawe
1: sasakhuluma ubonge ngokumanyisa lo sibonga ukuvuka nje ngengeyonke osifiso khuzwayo zoma nomntolo nesidoda kunokwa-andabu
0: awu bakithi
1: lapho nje ngomgqibelo sahambe umhlalisa umloyi
0: ngane kwethu awudanki awu baba uphile nje baba
1: awuniphile nanto siyabonga kunabaphathi bokhozi.

angithethe kule nkundla yobele le bengevi kumnandi bomntana umuntu sindonye ingenengane ka-ethezi nhlanhla lo mntana umuntu nakusasa sokuhlangabeza ekuseni kube ngithi sekusile ngu-3 ekuseni kuzobele isikhathi samanje nje okwamanje ingenengane ka-ethezi nhlanhla lo angiphume ngalo mnyango engene ngawo ngiwuthanda njengemali ake ngithi ngayo leyo nguma babaye.

ngomntwana wakhipha imali yakhe wamkhokhela lingavumi ikhuphoni akwenzile nje uhlengiwe ke wakaxululo kambele kakubashe siyabonga mabantu bantu bebesenza ubuntu andingejabula abantu ke mesizo babonga loud ngoba the only time esikhala ngaso it's when abantu besenze kabi so ke siyabonga noma benza kahle ukuthi kunabantu that are actually saying ukuthi siyabonga usibanibani yazi ukuthi ungisizile usibanibani ungisizile kusinika nje ithemba nathi ukuthi ke ngempela ubuntu busakhona ebantwini.

Alright, sikunjalo ngampela ke imzuzu yamashumi amabili nanye lishayele ihora lesikhombisa emsakazweni wakho umgungundlova na 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital. Kanti ke iy'nsuku zimbili nje kuyona ke inyanga kanhlolanja, sisekuwona ke unyaka ka-2024. Singenile ke ngampela enyangeni yabantu abasha, njengoba sazi ukuthi kuzothi nje laphana ke nge-16 kusuke kuwusuku ke ngampela labantu abasha. Kodwa ke mangabe sithi siyabheka sithi sikwinyanga yabantu abasha, abantu abasha nje abaningi bayacomplain ukuthi yebo kona siyabona ukuthi inyanga yethu, kodwa manje kuhambe kube ngazuthi kunamalungelo esincishwe wona, ikakhulukazi nje ukuthi mangabe uthi uyabheka kwezokuqasheka laphana ke ukuthi sekune-restriction ukuthi mangabe usuneminyaka elaphana ke ku-35 kuwamashumi amathathu nanhlanu, isikhathi esiningi makuziwa la kuma-internships uthole ukuthi kuthiwa hhayi mangabe nje usufike kule minyaka le awusavumelekile ukuthi-ke ungathatheka. Bese-ke uyayibuza ukuthi hhayi bo, ngoba kuthiwa isifundo isikhali sempilo ngampela, kwenzeka kanjani manje ukuthi mangabe sithi sesifundile-ke saze saqeda bese kuthiwa mangabe sesifike kule minyaka le asaqashe? Kwesinye isikhathi uthola umuntu wayekade eqede lapha eneminyaka lako-20, 25, 26, 27, uthole ukuthi akawuthola umsebenzi ngoba kunzima ngampela vele kwakona ukuthola umsebenzi. Kuzothi-ke mangabe selakotete okusho kona ukuthi hhayi-ke i-system isimkhahlela ngaphandle ezinye kwezezinto-ke abantu abasha bayaye bekhale ngazi ukuthi siyazwa kona ukuthi sinenyanga yethu, kodwa manje kubuye ngazuthi kunamalungelo ahambe lapha nalaphaya sincisheke wona siyithole ngampela-ke singasekho-ke sisithole sengazuthi-ke umthetho wase-South Africa ngampela ulwa nathi nje ngampela mangabe sithi siyabheka into eyiningi chaba kithi ke akuhambi kahle la makuzwa ngasemthethweni ke waseNingizimu Afrika. Kwezinye zezinto siyabuka ukuthi hayi ngeke kubale belungise lapha nalaphaya, noma ke bebheka ukuthi okay lo muntu lo waqeda ngalo yanyaka eseneminyaka hlaphela ko-25 uze kwafika eminyakeni yamashumi amathathu nanhlanu ingakaze uthole umsebenzi, okusho ukuthi asimfake lo muntu lo. Kodwa-ke futhi kuyenze kuthotha omunye umuntu njengoba kuyaye kusho kuthiwa imfundo yesikhathi sempilo, uthole ukuthi mhlawumbe uzothi usulapha kotete ubuye umqondo ukuthi okay no angiphindele esikoleni ngiyofunda ukuze ngizokwazi phela ukuthi-ke ngithole amadlela ahlazi. Uzothi ungaqeda vele usuyirichile le minyaka le, okusho ukuthi kahle ubufundelani ma ukuthi-ke sekuzothiwa-ke futhi cha awusakwazi ukuthi-ke ungene lapha kuma-internships isikhathi esiningi lakhona okunemgomo ekanjalo. Kodwa masithi siyalunga nguze ngale ephalamende asiboni kahle, sibona nabo 90 bephakathi singabe sazi ukuthi khama kanjani. Sethema ngabe singena savele sagibela phekwe indaba bakithi, yabona ke ngampela njengamanje imzuzu yamashumi amabili nane lishayele ke ihora lesikhombisa. Nawe uyalaza udaba njalo ngolesibili kusukela ngehora lesikhombisa siya kulona ke ihora lesishiyagalolunye, sike sikhona ngampela sikuphathele wona umculo ombhaqanga sethu umgxobanyawo onenkosi phakathi. Sithema ngabe singena laphana ke sangena ngey'nsizo laphana ke oswenka behambisana nayo insizo laphana ke unqobani bethi nje ukufa. Ngikubingelele kuphi nakuphi lo lalele khona umsakazo wakho, ubingelela uLindiwe ngwakazungu Sibongo, bangibiza Farm Julio ofundile ngiphuma la nje eduze kamakhelwane ngiphume eMoy River eMidrand kwaSibhakela umfule ngangiwuphuza ngangiphuza idikho ngangiliphuza enzansi kanti enhla bayalona ngalika ngaphuza iVaterkan ma ingafikanga ngiphuza lutho. Bathi ihoba lomlilo yinto eqhamukise sho ubuhangihangi into ehlule nabe icishamlilo, bathi hayi ngeke uvele uye kwelomlilo, bathi yekani lomlilo uvele umoshe nje vele ngene ize nisavimba sidalo kuhluleke nabezemvelo nabo sebebiziwe kuthiwa bazokhuza umhlola. Bathi lutho bathi asisasondeli kwakusondela la unzima kakhulu lomlilo, uyekene uvele umoshe nje into ngeke uyivimbe ngisho usukhali ngembezi into ohlululwa ndle kwayilona uyolibona livuleka wena walibona livuleka kwezasebhayibhelini. Ngizala ujinjobovu ntonja nasemqula zamfaka ngomgqibelo zasezimala ngesonto kanikhonjeni ngenkintombi izala abantu zeyebantwini bathi akho ntombi ingaganamazane sikhona yizintombi salukaza zizala mina-ke ntombi aphansi laphana ke ewineni kwanobamba. Bathi umafavuke njengedangabani uqoqo likasolozi, bathi noma ungaze umbhungile ngamanzi abilayo ngeke ezeshe, bathi siyayithakatha le nto hayifi le nto, khuphuka lapho lokhunjana kulethi.

yona ke ngampela inyanga yabantu abasha sithi vuka umntomo usho uyithathe uvuka umntomo usho ukhahlele ingubo uhamba uyozama ngampela siyazi ukuthi isimo asikho right ungabheki ukuthi mhlambe wena ulinde ukuthi uzoze uthole lo msebenzi wawufundela siyazi ukuthi abantu abaningi banama qualifications uthola ukuthi umuntu mhlambe ekhaya uhleli ngoba ethena nje ubheke lo msebenzi ngo okuwena okuyiwona awufundela kodwa siyaqoqquzela ukuthi ukuzukwazi ukuphila thatha noma yini esukuyivela ngaleso sikhathi kanti ke futhi lento osukuyithathile naye iyakwazi ukuthi kuvulela amathuba kuthi noma usofikile ke phela lapho emsebenzini izingane zethu ziyadinga ngempela ukuthi ilaye ukuthi uma usofikile emsebenzini ziphathe kahle phela mhlawumbe esithi wenze internship noma wenze in service training uyiphathe kahle ukuze nabaqashi bezobona yabonake lo singamthatha ngempela simenze be permanent ngoba ngabe uthe ufika lapha yawahlupa akekho umuntu ozoba interested ekutheni ekuthathe ebese futhi uzokwenza nje ne record lakho lingabikho lihle makuthiwa nje mhlawumbe ubizwe kuma interviews kuyenziwa lapha ke kuyacheckwa lapha ke kwenziwa i reference check Sotha abahaza abaphathi ukuthi bazothini ngendlela njengoba ukade uhlupha ngakhona so siyaqhuquzela izingane bakethi ukuthi nje ziziphathe kahle ngaso sonke isikhathi nokuyiphatha ke nje kwesimilo umuntu omusha kakhulukazi amantombazane siyaqhuquzela ngani zwethu ukuthi niphathe kahle ningajahi izinto zabantu abadala isikhathi siyeza mawuse ingane kumele nje ukuthi uyingane uwenze izinto zobungane mangabe usathungeliwe esikweni sohamba yofunda hamba uyofunda musa ufike ujahi izinto lapha ezingezi sezikusize ngalutho siyeza isikhathi abafana babaleka inhlobo ngoba umfana akazoyenza uzokuthola umntwana maqede yena qhubeke nezemfundo wena uzosalala ekhaya uthola ukuthi ke wena ke usucindazelekile nanga umntwana ngapha kwanaye futhi lo baba wengane mayethandile uyohamba ekushiye uyazi ukuthi abadlali kanjalo abadlali nengane mangabe nje senithe separate akabe sazishaya ngampela ngokuthi ondla ingane so uyobususele weda ke ususo otakweni siyaqhuquzela nje njengoba kuyinyanga yabantu abasha ukuthi abantu abasha niphathe kahle ngale kokuphalisa amaseko too much ngoma lesiyariyari dlali mamsakazi kulethi amashumi amathathu imzuzu lishayele ihora lesikhombisa siyahamba laphana ke sodonza insizwa uthokozani Nqoma uthi nje hlonipha njengoba bengisho nje hlonipha uyiphathe kahle ube ingane ungajahi izinto zabantu abadala yonke into nje uyenze ngendlela eqondile kuthi noma kuthiwa mhlawumbe uyabona makuthiwa nje mangathiwa kudlala nje ifilimu yakho kuthiwa ayilindiwe nakho manje 12 o'clock ebusuku uyavuswa kuthiwa nasi screen la umhlaba wonke uyabuka sizodlala nje yonke into okuyenze ngabe isebusuku ngabe nininini uvuka uhlabu 1 uhlabu uwele duze kwescreen usho ukuthi awuvele mina nje mfethu zonke into zami yiclean ngisho ukuthi uhamba phe bumnyame noma ikuphi wenze sho ukuthi yonke into oyenzayo nje into e right uyabo ayikho neze into embo yenzayo lokho kukusiza nanokutheni ke kusasa amasekwenza aqhamuka izinto ezingezinhle ngawo inkulumo ezingezinhle ngawo bakhona bakumela wabesho ukuthi hayi kodwa siyayazi lengane ibingeke yenze into nje so sithi ziphatheni kahle thokozani Nqoma hlonipha

0: Alright, mzuzu mihlanu lishayele ihora lesishaka lombili 5 minutes to 8 amsakazana wakho omgungundlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital njoba sekwe lesisikhathi ke nawe uyalaza udaba imina nawe sithi nje awukhuphuke neza comfort sifuna ukubona inkunzi sifuna ukubona isona kuyisiphi isigodi esigijima nathi ngalesisikhathi ungakwenza ke lokho ngokuthi ke ushayele ke nombolweni oku 0333423970 0333423970 noma uthi nje 0333422391 usitshele ukuthi ke ngabe usilalela kuphi nendawo ukhonza kobani mfethu uyabona nalapha ku WhatsApp ngiyabona abantu bangenile inombolo 0623151986 nalapha ku Facebook umgungundlovu 107.6 FM community radio ngibonile ama comment sohamba siyobheka usemsakazweni sawubona sawubona
1: yebo yeah.
0: Yebo yes uyaphiloni.
1: Kunjani
0: kodwa wena? Ngiyaphila.
1: Ah, kodwa sibe sabe sibani.
0: Nazo ke themba lami ke thambo lami le Kentucky sithuthuthu sami sokujika emadilayini. Ngiyabonga sikhuluma nobani?
1: Ukhuluma nomama Fethu. Ngisayizudla
0: la. Awukhuphuka lapho Fethu sem ku late.
1: Aw, sengikhuphuka ngempela futhi angikadlali manje.
0: Mhm, awubathathi.
1: Hayi, ngithatha ene zonke lo mozga baba ziningi kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu.
1: Umhlaba wonke. Ngithatha umama Fethu ngithi no, lo mozga baba. Yanthanda. Yayikhumbula impatho yena engiphathakayo ngayo. Manje lo mnyeni wami ngithanda lonke kubuka nani nje manje
0: siyabonga mama Fethu Sam
1: siyabonga nami isandla sami
0: siyabonga sikuthanda kakhulu Janko
1: Amen
0: Amen.

0: ngithi ngitheme ngabe nje ngigcina lapha bekade ngigcine ngeyinsizo ama Soul Brothers ngase ngithi nje akwengikushayela i four play engaphazamiswa umsakazi kwazise ukuthi umsakazi uthema yengena wathi ukuleva kancane waleva waleva kanti phela ngapha sithi too much ngoma sithi lesi yari yari ngithe haya kwengikhave isikoke kwengijime nje ngengoma kuphela hayi ke sikhavekile ngempela isikoke sikhavekile ngitheme ngisuka lapho ngakudlalela uPetshange ubethi nje ayikho into ebuhlungu ngalandela ngemahlathini nemahotela Queens bebethi lilizela mlilizeli kweza usana mnguni ubethi indlu yegagu hawo ngase ngivala kanjalo ke sithi nje akwesithathe ke ama lines ngapha siyabona ukuba afona siyobuya ke futhi emva kwalapho sibheke ukuthi ngabe sikuphatheleni usemsakazweni sawubona sawubona hello unjani
1: yebo hello sisi
0: yebo uyaphiloni
1: kuphekidatuge nezicathu hey wazikhumbula
0: awu khuphuka lapho mfethu ngempangele ekhala igijima
1: uthando kazidla kamafuze konkabini
0: awu siyabonga thandi khamba kahle ngalapho
1: hayi khamba kahle bantu sithi niyaphila nini
0: siyaphila nathi
1: ngithi ngifuna ukuthatha nje undodana wami bezala namhlanje nje ngithe birthday yena unhlanhlazima uDola
0: awu happy birthday to him simfisela usuku oluhle bakithi
1: Siyabonga. Ungakungiphindele nje ngithi uphendidatukele.
0: All right, mawa ukuthi isikhathi siyavela ngizozama ukuthi ngikuphindele bengabe sesizophuma.
1: Siyabonga, kufide kubukufanele esihleli naye la uthi naye usazojikekela dola.
0: Siyabonga, nidle kahle bakithi.
1: Yebo, siyabonga
0: kakhulu. Ngiyabonga namdanko. Alright ngale kokupholisa amasika kwengijima ngiyobheka lapha ke ku WhatsApp nangumlaleli usibalelile uthi nje kusapha kuphoko U107.6 FM Community Radio sawubona amazungu uthi ayishi ingoma ngihleni nawe nje ngikamkhizwana kakeleza ngumela kude uMelo kaDuma Mvula danki siyabonga we Melo uthi ngibheka uthi ubani omunye nangi lapha ke uthi nje kusapha kuphoko kulaba uBoni Mbanjwa benonhlanhla dladla abahlala ka enqabeni ngengoma ke yofeleba ulaka lobakasidlolo usikhumbuzo mzolo laphana ke emaqaleni danki siyabonga sikhumbuzo nangifuthi omunye uthi nje ngibingelele emsakazweni ngiyalizwa lelo phimba athi siqale ngapha usemsakazweni sawbona right usebalekile uthini na uthi ngiyalizwa nje lelo phimbo elimnandi lakho sisingisembutshane uthi ke ngicela nje lusapha ke uphoko emndenini wami okwambeje umthethwa nongubane nasezilomeni nje zonke ngizithanda ubhubha ubabhekile ngubane kwele zilomo present danki siyabonga ababhekile awuthi sibheke futhi uthi ngabe ubani omunye okhona ngapha wothi sibona sithemba ukuthi le voice note ihamba kahle konke kuyona ubhalile nje uthi nje na khoke nje uthi asibonge uJerry lapha ke e14 ngisazobheka futhi uthi ngabe uthini na usemsakazweni sawubona yebo uyaphiloni
2: yaphiye wemazungu
0: ubaba umlotshwani loyo
2: yebo lili lesizwe
0: hawu khophuka lapho baba umlotshwa ku late hayi
2: ngicela ukubathatha wemazungu
0: yebo bathathe
2: Ngicela ukuthi kusapha kupho uMazondi lo lephenduka.
0: Mhm.
2: Lompume wangala ngakuthina okamkhembu. Kupho kuyena uMpume.
0: Yebo.
2: Ngikuthethe ebovini usinto omkazi kusapha kupho kuyena.
0: Mhm.
2: Noma bhande sel SMT. Ubhengo leka amafundo akhe kusendeki kusapha kupho kuyena.
0: Mhm.
2: Ngelomo zonke ke nawe mazungu ngiyakuthanda.
0: Awu siyabonga kakhulu sinithanda kakhulu nathi baba umlotshwani phile nje.
2: Eh, ama ngase ngiyithola ingoma yami leyo mangase kwenzeke.
0: Uthulisiloni.
2: Yebo bengiphe.
0: All right, sizobona baba noma siyayithola na.
2: Uphile mazungu.
0: Ngiyabonga kakhulu niphile nani.
2: Yes.
3: Kuphuka kuphuka kuphuka lapho lindiwe zungu kuphuka mphime ya hey kwamnandi manje umnandi hayi angisajayivile ngiculukile la uJerry 14 embali hey ziyakhala ke manje ke azishe lapho let's ride right too much ngoma
0: Thanki we Jerry akwesibheke futhi uthi ngabe ubani omunye osibhalelile sifuna into ekanjena ke mawuthumela le voice note mfethu uyabona nje ibe right nje singathi siyavula kanti mfethu uzosithi gaga ngezinto ebekade singayilindele ungene nje mfethu ukhonze kahle siyakujabulela nje nathi ukuthi kwesiza amaphimbo

ngiyaxoxa kakhulu nganza kwethe kuningi kuningi bafethu baninga basuke becelile kona nje into engiyicelayo ukuthi ungaphela amandla ucele futhi nangesontoluza ngoba akusho ukuthi ngiswe ngeke ngamasibomu kuningi kakhulu nganza kwethu kodwa nje ngiyanithanda ngendlela esimanga futhi ngiswe ngine sifiso sokuthi ke ngidlala ingoma ngayinye nganyesuka iceliwe alright njengamanje akwengidonsela phela ke insizwa abancengi bempilo.

Hey, hey, lalela, kuvane kuthi njena angishaye noma kanye noma ikabili ngoba hey, mengabe uqeda kulalela imiculo nje awukwazi ukuthi ungabi proud ukuba umuntu waseMzansi Africa because yeah, when we do it siyenza into with spirit, with heart. Sanibonani, sanibonani nonke makhaya, sanibonani nama ilaphi lenilalele khona, ngabe isemsebenzini, ngabe nje uzingenele phansi kwengubo njengoba kubanda kangaka kulezi insuku. Ngithi nje hello, sanibonani ebusuku ngolwesibili.

Semba kanjalo ke samba kwethu baba umprophet Magesha Khetsa namhlanje sizothi hashtag kwenza konke imeko yakho yini imeko yakho ikuphi na ingxaki zakho zikuphi ngoba kukhona la uboshwe khona akekho umuntu ongadonsa kanzima kangaka kanti akukho izinto aboshwe kuzona noma izinto avalwe kuzona for the fact ukuthi udonsa kanzima ngalendlela odonsa ngayo azi mtaka baba uthi khona la uboshwe khona khona la uvalwe khona kukabili mtaka baba ngoba zimbili ingxaki ezibhekene nomuntu omnyama zimbili ingxaki ezimbhekene nomuntu Number one, ingxaki yingxaki yobuthakathi ekuyiyona ehamba phambili la khona abantu bethakatha wena la khona abantu bevala wena la khona abantu beshintshana ngomndeni wakho la khona abantu behlangana ngegama lakho la khona abantu bakhe izibopho kuthiwa la ikhangeke kuze kuphumelele umuntu la ikhangeke kuze kushade umuntu la ikhangeke kuze kusebenze umuntu la ikhangeke kuze kube khona umuntu ozokwakhumuzi noma athenga imoto ubuthakathi le

0: Laurentius Paletolo wasebuye ba nenkonzo yabaqaqi ngokukhumbula kahle. So nami icele zami ngangiyibhalile izintathu. So ezinye zazimbi sengiyitholile, okuqala ngibhale imoto sengiyitholile nansi.
1: Hayi ba! Iphi kolo yasilahla? Wenza konke!
0: Yeah, and mama uthola kusemoto esikole cash nemoto.
1: Hayi wena! Bantwana wenza! Ngiza ekufakazi ngomhlabathi. Eh, ngikhulume. Mama ka
2: adelana hlo.
1: Idilosi uthi sikhona sange isiphami ngithe nginani. Kuphume yona yalahleka nephilifa. Uma lapho wona la ngihlala khona endlu bese kuba nishaka yamathenini. Babuze kusuka ngesonto kanti senze inkonzo yomhlabathi ngokugqibela. Kunento ethile la esingayibona into yangaphansi yomuntu wesifazane. Hayi baba ngiyokuthi angingeni ngoba angigezi inhlobo khona. Ukuthi nje ngaleli sonto ngoba umfanisi engibonise edini. Ngithi hayi awuthi ke ngolibona ukuthi elabani. Mangithi ngithi hayi bona ithole ngiboneni leli phendi. Ithi intombazane siqale ngomsombuko ngithi ngomsombuko mubi. Ithi intombazane egogo nje obukuyi leli sonto. Yisonto lesithathu leli. Ngithi kwenza konke. Hawu ngiyabonga amagetshagetsha.
3: Lesibili ngike ngafika la kubaba kade ngihlushwa iphara lapha ekhaya kusho ukuthi belifike lintshontshe mase ngiganga ngomsamo ngase
1: ngimake lwenzane iphara lesana yibo
3: mina ngitshela ukuthi iphara liyantshontsha kanima ngifika lapha emsamo ngifika kucheliwe nje khona izinto kade zenzeka khona ohamba ngemumva kulona akulona lodwa. Hayi ngase ngabona ubaba-ke ngacela insebenzo ngolesibili ngayisebenzisa insebenzo bashona umfana kamakhelwane bangcwakanti
1: insebenzo wena wayithola laphaya kumprofethi.
3: Hayi insebenzo ubaba nginika yona wathi hayi angiyisebenzi baba
1: ngiyisebenzisa kubi khona la emsamo.
3: Yebo ngiyisebenzisa khona emsamo ngiquma ngayo ngiyakhuluma ngenza konke buku mina bengiyitshela ukuthi cha nangumuntu kanti khona uhamba ngemuva kanti nami umprofethi uhamba ngemva kwami ngimtshele. Yebo ngiyabonga.
1: Ah wenza konke.
4: Ngay 17 bengizalwa. So egoldrush ingaphiwa ama-plays 100 rand amahhala. So namhlanje ekuseni nga-decide ukuthi ngivuke khona ngiqale ngiyodlala then ngizela esontweni ngafika ngaweni.
1: Hayi wena umenani.
4: Kunento bengiyithandazela ngiyifuna. Imali engiwenile ngizokhona ukuthenga lento bengiyifuna.
1: Shayisandla kakhulu bakhe.

sesinyukela khona ke entabeni yasesiyoni siyobonga usuku emene sizophinda futhi sibuye sizoqhubeka nengxoxo yethu bese ngizofunda futhi nama message wenu nisibhalele wona lapha na ku WhatsApp ngakhohle ukuthi ngale kwa 11:30 ngizobe ngidlala ingoma ozirequestile othi nje ufuna ukuthi mina ngikushushuzele ngazo okanye ngithi ngikusiza ukuthi kwehle kahle lo kudla kwe lunch mingabe ukuthi usasemsebenzini again sawubona so

kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akafuni uphume nediploma kodwa ufuna uphume nedegree. Ayangizwa ayi kodwa ngiyabonga ukuthi khona ongizwayo. Ngithi ungamtabukela uJona uma esesiswini senhlazi uzama ukumkhipha ngoba ngenkathi uthi uyamsiza uyamkhipha uzofela emanzini. Linda kuze kuphele iperiod.

siyabonga baba wethu namandla, siyabonga uNkulunkulu wethu osithandile,

umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngoba hlambini ngisibonga ngiyakhole ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama le makhi yasinda ngivumeleni bazalwane ukukhuluma naka amagama cela bazalwane ngabe sisakunako okuningi ba ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozonciphisela kodwa ukubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu iBhayibheli bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa nesizungu akho ngiyawumenzela umsizo njengaye but mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona ihelp idukisa ihelper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na Ngabe uNkulunkulu ushilo. Ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle. Uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lo. Ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile. Awuphezukwe. Bantu basethekwini izwi selifikile phezwe impilo zenu. Vuka lo mhlabeni.

ukuthi ungashibi ngoba wayisaphuma umuntu ensimini yasayidi. Waphuma umuntu ensimini yasayidi. Wayisayizama uNkulunkulu indlela sheke ukuthi uyiselwa kanjani umuntu eyidi. One, kwehla isono. Two, kwehla isiqalekiso. Sasingekho isiqalekiso kodwa saba khona isikhathi umuntu engena esonweni. Sasingekho isiqalekiso kodwa namhla umuntu engena esonweni. Akoda ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa kanti ngiyezwa. Benza ngaba prophet. Ngiyayithanda le kangiyeke le. Ethi ngelinye ilanga amadodana kaEli ake enze umonakalo endlini. Lithi iBhayibheli amadodana kaEli ake enze umonakalo ethempelini. Lithi iBhayibheli ngizoshumayela. Lithi iBhayibheli shimi bathi mabebona besifazana amadodakazi ethempelini. Babona izintombi. Babona abantu okungalalwa nabo. Manje awuthi bafowethu ibandla phela angikhulume ebantwini. Ibandla lika Jesu lingcwele. Uthi uJesu yiba lingcwele ngoba nami nginjani lingcwele. Manje alikwazi ibandla ukuqhubeka liphile isidodana sika-Eli. Ukuthi manje sesabe ngishukulethe ingane zethu esontweni ngoba sesaba uDlamini. Ukuthi uDlamini akeqiwa skate. Uma uDlamini akabona iskate, uDlamini bafowethu. Uma ingane nje ike yaqala yahlosa sibe novalo kufangela ukuthi siyisa kanjani esontweni ngoba phela isonto bafowethu yindawo yokuphephela. Isonto bafowethu yindawo la okumele siphephele khona. Manje bafowethu ngehlandi manje bafowethu ngivumeleni ngiyawukhuza-ke manje ngegama likaJesu ngiyawukhuza-ke manje umoya wokuphila isidodana sika-Eli. Ngiyawukhuza umoya wokuthi manifike emathempelini nibona besifazane nibona izinto zokulalwa nabo. Siyawukhuza ke lowo moya.

ngikhathazeke kulanyulwe kungekho abaxabene. Munye umlamleli phakathi kobuntu noNkulunkulu. Akusiyo upresident. Akusiyo inkosi yakini. Sibongisha abazali bakho. Uze ubone ngisho abazali bakho behluleka ukukhuza wena. Wena waphuma ngamawindi kuthi ungaphumi. Wena waphuza utshwala kuthi utshwala kuyeke usemncane. Bahlulekile ngisho abazali ukuqondisa wena. Manje bafowethu umzali uhlulekile ukubuyisela kuNkulunkulu. Kodwa nangu uDlamini efela kwaXesa. Uzothi munye umnamle. Phakathi komuntu noNkulunkulu. Umuntu uJesu.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunywa basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kuwe. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.